0: Dimacheron le kae
1: le bolala le moipone
0: se moipone
1: ke le phone la ane ba le ke mo palele mo le mara ke le phone la ke tswa segwashe frugunya na ke na meche taxi ya tswa ke na no ka re di to tsa nene mara empe ile boyn so ka mo taxi ni I dropped my wallet. Kenana, I dropped my wallet ke fologa.
0: All right, le mo ke ga nbialo.
1: Paledi.
0: Ya ga gana mo paledi le beng ona. Eh ke le thushing ga speaking yana. Gona le renke mo ya taxi ja mangwe. Then ya mo la renke le tla ke tsa go a tropo le tla ke ranta to mongwe ba re ke mabetlela. Ya ya mo la go yena yena o tla tsiya o ke thuki ya bolela le driver ka mokana ga tsona gore le ka thushe ga bia.
1: Na e botse e ke nya ka o dole boga.
0: Oh sorry.
1: E
0: ke re wa tsara ke ke re no re ke ke short le go no fitelela.
1: A wa na e ke nya ka o dole boga. E ke re kese ya ge shuga pele na pele le gore le shula ga ntshitse e fedile. Ntate ga sa go na ka ge shu e ke sa poshe. Almost every 6 to 8 months. Rino ba le mathata ge wa sa thuli ke koloi yo wa tlokofala gore go duo phela go ina le dikotsi ka mogae. Yelani, this thing they say rjo consultants over it was a case ka se go ba re is a case e ba ibile ka mo motseng ka mo garage rata. So nthola ntlela ntata ga sa
0: le ka mphetela ka mara ga 2 minutes go na le emergency mo se yona.
1: Okay.
0: Please.
2: Hello.
1: Tobela.
2: Ya re ma e.
1: Ke be ke sare ke nya ka go dole boga. Because hey, mathata re se go ra re ka mogwa a fedile. Anyone wa ka topa go that person our because everything already case jela ka mka ba reng di re be re di apere dona patcha ba transferred go bona. So e ke no no go do le boga gore le nthushitse e be ke sa tsebo gore gore ga botse phesela ke be ke nya go do e latla tsikangeng somewhere mara hai ka mogwedi metseng ka gona gore gore anyone wa etopile it's a blue and yellow in color
2: a ka re kwane pele a re kwane sis ke rile mo wena kare o re ke a leboa ke re kgane gore o ikhumane and then o tsa ikhumana ko direct tse gore ya mola go mabetlela then a go thusa pele nna le thoma ka go leboga mara ke le fa direction a gore yang kae gore le kgone go kry-a thuso ka pele.
1: A ke nya ke thuso, thuso already ke e humana, e timetse, a ke nya ke go e humana.
2: And then what do I trying to say now?
1: E ke no re, if driver o itopile, le nape le tse gore cashier e transfera go lena.
0: Le ke na mphetela ka mora ga 2 minutes go na le emergency mo se yona.
1: A wa ne ke re ke le tsebise gore tse di be di apere tse ka gešo, di tlotla ka mo go lena.
3: Ile ori ba transferi tshwa.
4: Data ga sa. O wa bana tshwara mo phone.
3: Runa le emergency that is attending to.
4: Please if le mo house le bona ba bolela gore ri abanyaka. Please.
3: How are
4: you? Is not how the prank di fela nga hona.
5: Ready or not.

0: DJ Ben Gogo Nali make crazy oba wane tell I see you Nali imbo bali mele Choice FM Drive Neni firu funo ndu wando wa the throw the DJ Ripunga manda na mreze nina kweru menendika WhatsApp line ya 082-803-5674 Ndamurero Rumena mreze zapa rwando wa daniko dhipi nanga heno mbiga mshuma Arnango malaptanu kafa Ya malaptanu kafa ni wako mbezo nanga zene Skolipa nga manda mreze nina ndamu Na yuni nga dhirumena mreze nina mbuzuru chimra nga ndrade Nori ni tungo zipio na musi nga labutanu Vegianu yone yoba nga ndrade iteri Ara nimtikezo timu ya Kaizer Chiefs no bana begia bo dingo rengo tramba. Ya unacho ni kukulisa wapo kwa wakati ya bege ne. Ngandane baba bot.
1: Ndi mataba ma to the DJ ndiko tsorwero bva chiruko matuwa tukuta. Ana patanda nga mushumo ona mukara ato bana zvimwe vho ri ane pachela char ko tivati vamona mukara.
0: RT.
1: Ko fara fara kuno chimira zvamuti. Inirka dzinga mvika apo la panona mukara report no farala mina musi.
0: Okay.
1: Ngato bana manjivo. Siku chimbile zvito. Ndo zvavona zvori ya jisirde wana afana afana wana mukara ri dewa.
0: Kevani.
1: Dewa na kevona ndirugoni apa. Kujambara pa dosi panona mukara. Ah bona wana mukara ngasto ambe so dzamba machelo ne poi chiveta vo 5 ra bona zvori. Kuri chimbile sa no ri dewe ya bakanya na ara ya wina wana mukara. Ari vero tanga wana mukara ato bana zvimwe. Da.
0: Kasiar, kodi wanga manda kasiar. Okay, 082-803-5674. So zvino, kana mudirabesa na quiz ine ndava nayo. Yes, ndina riddles ine namusi. 082-803-5674 and love that. Kunyongo ni consider uchiro na musinga lapano mara. Hey, hapo nga zidobia nyana. Vakori, hoyu muna na vasava wapa mushumuni. Va na va baby muti hoyu mushumi kana hoyu munna na vasa wawe kha he company ene na vasa ndi vana va muthu ndi vana va muthu muti ya ndi vana va muthu muti fezi asi mashaka izvi zvito zvikokonedzea nga ndira de Hoyu muna na vasa wawe Vana mu baby muti Pedzi asi mashaka Ya Bakora Bari Izvi zvito zvikonadzea nga ndirade Uri hoyu muna na hoyu vasa wawe Vave vana va muti mara asi mashaka
2: Shani
0: A man and his boss have the same parents but are not siblings. Zikonadzea hani. Izvi zvito zvikokonadzea nori uyu munna na vasa wawe vave na mubaby muti. Fizi, vave asi mashaka. Yeah, they have same parents. Mar, they are not siblings. Njani. 082-803-5674.
3: 082-803-5674. 27 minutes after 3. Harufuno Ndovada, throw the DJ on the Choice FM Drive.